0: ran ke wa ke piang ga ten tan kana wa kor yom ku jalayen wedwen bog jal jam o gagur bereng kun rual yen iran tong koyun akut mia arba ku akokol ke jam ok ten tan akokol yom sita sharmayo pen die war ke chlo ken yi ku tingen akokol de te chite nan won ke chmet lon spla ten war bigal akon jal ben made mia arba mia kamsa go en buok jal ben jam ugen
1: te jati le ngiran go ba wir kir kan ira re be ngi ching di pung go jal gairan tin da re lat kiran ko pe ban ban di ran a kir je go ra ja pal tin go jale le le go le ka de wi bala bala nyodi go le le ngo go le tun kil ya na tun a kon ku bi ngo kwa ka do tin go ta ngi go ga ta wir tan go lo ndo go le ta ngi ra go jala ke je je nyodi ben go le la ma te je do ga ba en a cha do o sietu der kini yapap en an tin mun ken kwe en ja be chol sietu en ja do ban en ko ro wen en ja yin ban bo mu chol en ban yin yodo mun chen yodo en wen ka nga mo ja le ka chin war miet ku le ran no kien so ja le nyon miet tu nga kon ja na yin ngade chu ri chtyo ku ja le ba ye kam ku le yi kwar ka danun wit lom a chi ma jero ja to ma jero ja ber yi fo do der ka katin nge ga ja ben yi ga ta en tin mun ku le na en ku le lungu ja tak do mu ja tak pir da ka kjoro won pir ban kala yot kan so wala fe na le jati ngo yale khalas ke yen ka bi jal wala yin bay dugu jalla na nyanya to wata tan wona jal ka nyanya to lo wo mo je batar bare ko golela en la de mia da biya ta kanal kuna mo ke we ka bu ko mo go lolo kwes en an kilinga jallo kara kyol garwi ti jok ke mo inwa yana ra kyol garwi ji dwal dan e mo inwa so linga chu jallo ko nyanya to chi jallo rukrut ku kyanga dang ku jana zakira wonta dagal kan ko but a ta ga da ta yerban acha ga dar nyaa to so ja la ke we ke chiro lo lak mo je ke ko o bi amo ja la samala wala ga pa acha wo ja mo ke ga chi wo ri garu ti jog marum garu ti jog ke man lo ci la mo je ke gona ko yi garu yi dwal so na je ja la mo ke ga mo ko ga ja mo a ja ja la pan chol kanal jongle ran chola tair bior a jang en ai kaib ta kanal jongle wo ga ja dong ko ja le wo wer ke na chu por ti kan la kan ya le ti ko ko nyoro ya le ko ko nyoro so we made a plan ala ni je ke baga tegi na cheke a yiro aidar bugyal burukwal wala bupot bu chirkwan e bbc jaman mia kamsa yero wocho potong lulo wo e ngo mia kamsa yi kwanyen ke bbc jam kuna yi wo ngi bbc jam wada e lazem bu ki kwanyen lo bu deng lo fi ayot so wo wo che mat ko mo jang wada tin ben kada chu mat keto o le khalas yi chu lo jeje mon chu tegi kala mamuria kala jaza kala izin chu tek pin ben dong fin eran bot bot karo wole bor karo ko por ke so nyali ko wo wada da baba to da baba ken ina da da baba wole riyi wo rin tamanin wa kin da mo yugo en ku swog de ke rere da baba lang tin ko da baba yugur so ngi chu loy tan ti yalla khalas okay da baba ngwen biya yen moj ku ya ran da baba dam ko jowo go kan butong na bi ci lay tor e pene diji la re pene tam ko kri be da nyali yene yene loy na ken nyali gam ti bene loy tin ku chok tan ga chiro lo so nyali yom sita kul ni de tam pene de tam ene ciiran ciiran ciol hamba da ci jalla ci la wong ci la tigi bila wong badal bena wong bakana wuji wuj bay ka jël bila wong bakana bila ror ya ror wona le natin so na la fil la jall karan ciol mon ciol ga lo wona ja tin kulo yin mo ko nam fil nyalla ye koy koñ ci la tin le wu ci nga deng le ku bi deng tin ko bu yopin ke ñer ran wona jall ben ka kadan sok da ba bu bi le ne kem mon ciol kem mon ciol ja jallo yi ciara ko le ran won kay ben en ja ben ta wal ke dang dia bawo ja yo ko la mbere kala ko la yega mukta ko lo mutan ngo ko lo mutan da baba ko le ke ba ye mutan da baba ke ba ye ti ja gwa ngi wana da ma chakala re yo ko lo kala na chi bi he na kar wel ko ka en mu chan ja mo po ko mo no chan mutan baba nyae bawo ye mo jo mo yon ya tong tor tong ja tor ka ki cho ko ni tong en cho lo dar jur e ding ki twai ko ke ari ke ma de ka te wi che ri ke ma de ko wo bu ata kana de gi wa yo ko ja mo ma ke ma de wer ka kan ki re lo zaman da dang je ja pa ya ko ke tit ke ka mug dan lekin ko jo dan ke na ka ta mag zani so ke cho ko ni kan tong ju ja tor ke ka a do mo ga ayot dom ku je ji ban ko jamo ki ran to ngal po ran chol pil ene ran jal kat bi jalal wel tan chol mbalakal kal ko ay ti ko nokay yot ton ki lo ga en di ki ton tor tan
0: jal ko jal benda in ci jal bojten kam kene ton ayot ku ran ci ben ke ran won leng po nak da gen ko ku aguer den ko ci ben ke gen a cha ben raji dul won ci nen yeg met ku ben la loy tan tan te joli ne jal ben chaadi kenen chiro loy ken e yok chit chwe jal ben por be wat chi la thud miet ku nyang wek tan
1: yene ne chiro loy ri chale un ter kan chi mo jang tot kan tor chi la chingo war miet ku leran nok miet ba yegran ba mu toran ku leran no karan ken iran chul po pe so en ke chalu use that technique wet ken chalu use wana de yen ku ko nyu gali e tum e tem mo ge ne ken bu ko so e na chala lu na ja ke miet en chu ko ma ke na ke pat kan ngu ko ku bu pirin ku ku tin ati e pirin a wi ko ka dol bo ka pir ka ayo ka ya lo use ku bu ya tin bu pur ne ka mi da won ne ya dal nyot ke ne chu go ko a chiro lo ba en ko nyu e ne a le di da pa ten ne le ku bi ne le la tauran po bi a mi da won e le ran thus ku le mol wa ne gen ko re na ken ko ko dad pin e le kar bi ne ko wa mu kar bi ne ko a e ne ngu lo ka tan cha kar bi ne cha go bo ya na ne chu pil pil pir ai pa di ka ja wa dad pin a chin ra ne chong bi ne chin ge ran lo
0: Tan chiu ek jal pirtin kam kani jiji.
1: Before ben kala tan, ane buduk tin bati chi miar ba miya kam se chiram kada. Ane ya be jal ban ma chi nang thok bari jal duk bor ayon jizira liya baran chual karbina bala yop. Ala karbina yop ka jal be bu ja be mad miar ba miya kam sa. Miar ba miya kam sa a chi jal mad ku jau torpan chual wat in chua jal pot. Na chua jal pot wat ka kichira jal lo tin. Kedang cuk tabah na yi ku bagi odror ku bagi nizam lo ke kong loen nizam awan bu lo kedang na yi lo. So nazame chu loy be ria sa brachol kerbi no kwanyen bor kularan chol William nyone echo ku jokuben ya ko ya jije pa ya kaban nazame so kunum da chu loy ko wo so sudan echo so sudanese liberation council and army en de pa da kunum en chu loy kan kunum ken da re mosul ye ran chol kwanyen bor en yar ba mi akam sa nyanye tu wa kina la ga nyanye tu nyanye tu ape so wa mi yar ba mi akam sa wa chi o jamad ku jokuru tya ke chol may 16 lan may 16 in a jog kedang rot ko ja June 6 jog ben ka June 6 yana may 16 ka tiga jal mari jog mat may 16 ka chi may 16 rot e June 6 ku may 16 nyar ba mi akam sa ka tiga mari ku jal chol ke may 16 to yide loy e yida yid mi arba mi akam sa ke ga daga yide loy may 16 so agreement ku loy ku jog lede chepta jog kwany bere to ta kwany ne bol ku la William nyon ku yana ko joy kok en ki chu ya lo ka kan na chi ja tor wat o kunno na chu ja loy ko yal yaro yala Ethiopia achan bubala boru yala do balago dole panchol Ethiopia ko panchol Ethiopia achu gude panchol tiargol de degran chila Ethiopia wan kabo go yok tiargol na lo ban tiargol ko wajiban tabara wona ka ere ne yelwe kimran chol kwa nyene bol kwen terin BBC ko detin media yiben everywhere ko yana wo bardu miar ba miya kamsa wata everywhere BBC if you google to BBC you will find us amiar ba miya kamsa ke ga kimyut ne ke chilo fi jiro suda so na lo la ban kabogul el gol nga chat ko tabara leader chu leader de ne yel gol ra cha ko pa nyen bol kerbe no pa nyen bol bo Ethiopia gol le no pa nyen bol le chibenten ko jalle Ethiopia kerbe no pa nyen bol be benten no kuna ran kan gol le mafi kerbe no chiben ko jalle Ethiopia wo jal ga kerbe no de no kerbe no pa nyen bol be ta miya kamsa wala miya ba gol le ai binen gol le ben ka ida pa eten ko jalle chi ya Ethiopia taba na ran chire pa na ba ka bugi dina be de da fa a jo ti le ken ka chi pa nyen bol ke go cho be fi tar gol so we are not allowed wa chire lo kid ko ayun pretending ke ko ayun le yere lo ga wo ko anyin bon so na jago malumat bena pinga jago pinga ran chiro lo pretend ke chol ko anyin bol iran chol garang mo bior to mun jawo ye ko anya wo ko anyin bol bena ngi ka jalel ko jawo ke anya nya tu jale ran ki ben ker bin ran garang mo bior ki ben ko ila bi e jala ki ya ta di baba so ran je na ngi je ran chol garang mo bior ke ke ko anyin bol iran chol mangisto ene je na ngi rin mangisto ku garang mo bior bu yana ra chol musto ben a de course le ko war fi gech so go le le ngina lo yin kwa nyin bol ku iran ke ran chol garang mo bior ke ran gech ti ge na lu ada na fatin ka pan chola bech iran chol mangiso ene ge na bara bay wana da ra ki ben iran chol garang mo bior kwa nyin bol ke ben
0: aka kol bar ja pe kan kana jol ku loy ke che gi mantin kana chan da manda yi gwa lo ko tok to long ok tan mia kam sa ku mia arba a chi jal ben mat nan be den chi ke mat kane a chi rian ken jal ben kwan ke run tong won bi ke ja la ko duel bai ben ben u a chi boy tan a good be e kam nan en chi garang ma byor wen chinen luel on adakin ke chirot ben a luel keen Garbino chien jal ben aran wen jal ngich go Garbino ku koi ko wen ben ben chike jal ben matten keen bu kai ngor bu kai wadni
1: ye ni che do la pe la no ken ene ken mahem kan ken ye na chu jal tok o ja ben bil fam alo ben bil fam ka nyanya tu ta bil fam be kiya dawta ran cho bin ton kwai ku yi garan mo biur yen sal fa kin ma yar yal fere da jonga yi ngor ma kiya ja yi nga ata pan manta ga chol itang ke yi ga tu ya kona tem so yitang e mela ji yi na che mela ge ku mela ge e be e bil fam na mela ge to wo ja ben do kwa ma tu jo yo nyanya tu wo ja lo istiqbal jo gore na e bar ma chu ja lo istiqbal nyanya tu rin em da kubu madi ben ko wanta on ko kubu tor ko woji nub ben bu tor rab en ada betana and that why chuo nyanya tu chuo ko mat ko da nyanya tu bu mat ko na chu jamba na nyanya tu ko lel ka ji ka pitan garan mo biyor ko na temo ga tu da ji ka ko jal ga ngu ke ke da du de jil rot ko na tem jil rot garan mo biyor jil rot wer ka jil renga ka de to rot ko chin dang chi moj wala chi tor ko mu ti ke ka pan chuo litan go le ki ke ka ke movement they want to form their own movement ka movement den chi tya ko wo ko tya ga nyanya tu en la keke o yala ga pap ka ko bro lo o ga be jal ku bu mari tan ku bu dor de lo ku bu ko dan bu mari kidito e ya de de o ya yala nya ni akam se ni arba o ya na ya nya to o ya jal o ya ben pan chol itan a jo ben itan ku jo ku jo ku barna jo ku lo ka ku shu be yok tin ka ken an chiro lo o ya la mari ko ya mat a chan ku bu ki chiro lo ku bi jame ku bi yege lo karan chol ma jur nyal ma kal ke moy bor ku ya na ran chol dole chol ka de daron difference ke ku de de mu chiro lo ke ga ye ko kay dan kin a ciro bana jog amadi amar wonte wuten so ran cholo dalle cholo ran chin ngar ngar kan ngi to moja ngar gina to go cho wale go den ka dugsun bo wale tem ko so ran cholo dalle cholo a ci man ki ci ma jurnal ma ko le chilat ku ma jurnal ma ko e yog bi kula hele ke le ran bañ ran ne bañ e garan mo biore ne bañ so is preaching e bar wan ne garan mo biore ne re har ka chabia chol nga ci maru wala khalas so ci ko je pe ki man hele include ko na tem yi gay tut en preaching lo ma jurnal ma ko so ma jure ci le ke ke ran cholo dalle cholo dalle cholo ci jot bu ci ne lat go jot ko kursi ala ka biok ma jurnal ma ko kala ran chol kerbi no kwa nyen bol kala biok bla wik ya ting tar tang ten
0: emantien kana ako kol kana kon bare ne alande wablo break wa bana ben buk jalan ben tap ran ka jam muk tun tana agur bareng
2: Yangena kokol pian no baldui kaya bach kechene jaryo sbs.com.au/dinkakulum/sbs-audio-app niemen lum sbs audio app nie ko lo ku jok ping bin ping na gir kun yarke lum ne abisora ba ke chin win bin yo ka ne google play niemen
1: so that why I use say e rong wo re nyitor tangun kin tong tar yare na ma jurnal ma kol ene cha dal cholin ke biok dia kin tong tar ke jo tong tar ke no e wer ki kwa nyene bol ji ene biok ene chol tong tar kan ku ko ke ji la por ba ja tin kin chiro lo a nya ya tu el ke dang nyana mi arba mi akam sa ko ke mat a ke ga ji la por ku ko yu han ke ji ke ke mo pur bi por ya dal chol ke dang ye ye na ga tu de ye ya ko na tem ye yi garan wo biol ba dal ya ke por ake ga gila pot a fo koy ka maza ya bela pot ba ya tin ti tong tor tong wato so ki chira ja lo ki na chia chia kona tem ko ga tu da chila mer nyanya tu ko wi ro garam bi ora chila mer wako ki chira ja la lo ka tong yal tor kan ke ne tong yal tor chu ga nyanya tu ja chu be u dil ku paga ko meno a won chu ga dal paga yi buk teng na ga kon na ga tu ta la kona tem le nok a lo wo yil wal ding wo la dom ke ke la yil wal ding wo li bola yol ni ka wan ma kwe le wo ka lor bokala ba yi deng deng akon yi deng wol yi chala du da kolka akoy wujaw kala lo rasko ko ci naka bo yal marar ka kabe so ko ci lo ka na ti tang porten now ay tong jal pot ka ko ngori luy e mi arba mi akam sa ke luy mi arba mi akam sa garan ko are ma gurun yal ma ko luel ke ne re de lida garan wak bara ha du kon bin ran chol kwanyen bo lu jaran chol wul yon bian yi leadership ko yawon garatin ko jay pa yi kwe an ki gana yi kwe ran chol alfred ran chol wilson kur ikwe ran chol lel mangade ikwe yana ko ikwe ikwe completely in this world of beti tinin ukilari ku yin king labdo chalo ga ya tolin ki ba ya dom ila yegli wa wala yin ukilari bun ya ban gole ke ukilari wala ko yalle garan ba biyor ya yegen kana garan ba biyor mal kala ci kwe ke yel wel ke ngwan ke unity with sudan lo ku wo ko yo lel wo tar wer ku bi ginu bi a dola ken be yenda kulchen bi garan ba biyor ba ngi yenen ga tar ko ke ginu ben tar ko kaki bingi ye kabu tor ke unity sudan bla tor kana jan ko yaran kala gor bare apre na ngora ko so ke kira lo kan na le kwa nya le latin aban ga ke unche ke akwa ke akwa dit go ke go le kala az ko ko kon ko pot ru kru na kon lo na chi yala do ko wa ba nyu garan wa bi fotra le yi kerbina tor wo ay la tan go jar bu ben bar dal ka wany ba ko yi bola yol nam wa ben bar ka dal bu ru kru na be lo yi william nyona a tar nya ya tu wer chi wa ja wer garan mar yo la ga fursa ben ka organize ye blog loy ke ko ka unda tin ko ye ye lur kur ko security loy ko alla nafsu ke ngadia ke re dar ka shabe ko lo te skill wer won ka mana ta pot ni ci gam wana de garan bi ali de den so ci ngi ci loyel wo war wo ji ko ji wo ga yal ko ji ku jako ko liu wa ji ata ye re tong jo pot ke ci ti ci garan lo ben ka na ji garan ya lo ben ka ko ye war ke ma ta ke ja ya bel we cha lo wer ka ki ci aglo na en yali nali dan ko koy mugo ko cin bu pir ki na jol ko nyen bol mba gunyen ba lol yin ki ci garay kray ci garang loya ka beti ko yin wi wi nam yon ki ci aglo e ba koy nok ba den ko le ma be na war e mu ci be yena en ko nyen bol ci bela dom e rin garam mo bior a ci le bel wela har ka sha bia ke ran cha ko nyen bol ko ran cha wulam yon ina lo eri re ludin e jera mi ar ba u jera mi kam sa ko yen fi mal kala ci ko a ci ko e la ka ci nan tar ke ran unity so garan mo biyor man ge bana jaman miar ba mi akam sa ci lebel tongbe so ke ne ciro loy kan kan so garan mo biyor re re yok jana cha jana de go jana koy wan ga tar junub gelo ko pel ko jana de chole united sudan e bi mial kada wan lo ko fi malakal so ke ciro loy ka to wo way bana victim wa be bako nakkan ke ne ci maj ko ke ne won ci pot ay kat jalal ban ba ke ciro loy kan
0: tan wo man te en ke ne way don ke yul ka dia ku buk tok jam dan ke ne te joli ne ting ka jwaj ka ben bana ciro loy garang mabior ci lwel duwi lonada kelen ko yon ci ben jam keen beto ten barkar bino ku jala William nyon num twen kene ci rut jal ben loy ko ko kam kun won ke ke ci kwe bi bu kene brod ci loy a ci toy ta mec a ci liuten kene ci rut jal lok loy mu men ci jal lok ma de ko ci jal lok jok bu ko a ko yon ci jal ben ak ngij ke aspiale ku jala aspiale kam kene tanin yanduro kam kene ya chiro dial ben loy ku acalu yelon te lona da yinike inigam tin cha ben yok lona da ka leng tong chu yeng mat ken tong tarka
1: acingi chu mat lan manifesto zato en chi e got wana da liberation of South Sudan self determination wala independent of the University of Sudan achi wari ki chol uniting Sudan imbune within a manifesto so acingin kedatin ko acingin jinup tin e tong ci na ginu bena e tong la jurma sen ci tong wam ri ko ya tar unity ku unity ci le ko nok na ci ga gi de gi na na ci nak chan bu yin wo yan bu da unity ka ci dan to ken ko no ken ya ha ka nga grin wo wa muzulumin ti sudan ku na yo muzulumin sudan ka wo ki tor tong pen fu tong tio ka bu ku ba ya ba yrot ci net be ngulul kam jur ke wo wa ba yrot wa ba yrot ga ra ngi bi bi ci ba ko ma da ci ma da nom ko le wo ga ci ba yrot ke united sudan en ke lo so wo junu bi ne daya kinkin yi tin
0: so ka kai ban ke ka ga chi jalo ku kam chen ko jwa ya chi ban metin bi garang ma bior bi bo bi chap ke gen chi hai ka man jal ban loy chi aspele 16 may won chi mi arba mi kam sa chi ke ma de ek chi jal ban a loy ko ya wi lon lana da garang ma bior chi ran tong kam ko mi arba ko chi ran tong mi kam sa irante no
1: taban garango biore kadde rot e mo prud bi ay ni wan be te tong de rina ana ran chol ban kir mo yarba le jafa lanu kwar gi ci kay on bena ci ro de luyel jil nen ko jilte no ko nga ci le ngal le yogon ero yogon ku yorotin ke ban ci de bana di retin ran ci luyel ran chol kir be ran chol salpa kir mo yar a ci luyela wa yode we ka yor we ka chat ka arabia ko de bine ci ga chwar wi ran chol de ngara so yen ay jeldeno na ke jabe martin ko ngoni yeye na ke be mart le ke tare kan kan ga ran biyo tare da ke luel bala ko ko ci liberan be ni ku luel en garan biyo ka jel yoma talo kan jobe ngi aliu erin garan biyo restore kam ta pinki luel a ci jamala kala ci kwej to ngo ben tor bor ko tin ay kwej ci tar ku je kay on mu je di yo ngo jobe
0: tanin bu gam da ku bu tol ho kol kana ci ro ja loy kudun ter warin ka yakal wel bu bay ben ak ci tek be en ci rut jal ben loy man warin ci en jal ben jam go ko ye kam run ka datum bi ko rut mai rut a le ben run run ka datum chok chen ka da ci chet ka da ci tek be tin ben yok ci kudun ka ye ka ci rut jal tie
1: adab da ci rut tie an kala lan ye en ko ci kai ko pay americans american jana shab jinuk jana lamay ko ko nice rena chinge achan bu ko mat da unity achi ki chola lama yikwe ko unity gan ena ran mo biorgan where unity so ena chi lwer bada na pir garang mo biorka unity bi junub bi jal ka jiro belew ker bi garang mo biorbi nok ena sabam na garang mo bior ko kon ko wo ga chan bu junub adabda ko benbe so ena numat po pay ku bi junub ku bi ya dola ena dab yingi kan ken ki balwel tan ba martin ko na kar haja kankala tag yiro atiyalam achiyen miar ba mi akamsa achiyen atiyalam e baw e baraw ku mi akamsa miar ba may 16 e baraw so may 16 only akoy miar ba mi akamsa won tiangari pen pir ke mi ke may 16 kon tulwa gri ama atiyalam e chab jinu bu ko entertain ben including wo zaar watatin so wo kangaro ayo kore wo ga miar ba may 16 e kida ku jana atiyalam e kida wo memartin so ye na chal birane bi kidu confused ino miar ba mi akamsa kana may 16 ku jana atiyalam e tok che tok a different when the reason is here in lobby you know kan kan re na la may 16 la la luel kayim garango biyo bala gogren ku galat ku imbra ander chol yikir ma yar bala gogren ku jede de la no chera miaro chera mi akamsa la le gogren tin eran miaro mi akamsa chito wala tir eneran luel karyan ke
0: agor barany kon rual inchuk ban le na chatan kan ram ke go ku jal ban tag ke to bin wel ku tol changalon chi ko kay tatin ku konen ku yechka achrot jal ban loy ku emantin te chitawanen chat kang tin ban ban yok nada kanum law inch ban ta long kai bi ka jal ban dukchen mi arba mi kamsa ke yok nada chirot ben tak tin ku ngel ko ban le koy kok tin
1: kel ban le koy junu sudan taban bay ala karaj sen bay mane dola da panda ku bay ku rod mai ku pa cha bay anga tok ku na ni arpa iren bay pandun a cho ngong tin yin ngong ko pandun kni wi ku ku bay bi nu ba panda ngang ku chu ngong wa ding re a che u duk tin bu bay bu raj la pana na mu ke lar ba bi ni ale ni ale wan ko yo jana ko yon ko yo abo ben ko la man ni ak u bu yin be we piu so yen kni ja don we bay ana nyar ku bu kwar kita bay ben bidyang te bichen ma chakal lorot bay ku na cho ku chien ki men en en ki gen en jam ke yin ana kin wazi wa bigin sudan wan ki dang lo mala podo ko le na en adab di wan loy en adab di wan loy ku ki lu na ja en bay ku na ja en wo chab yinu ani pom yar pay tiran chola kwar duda ku pod ki lo yo kol e ku pod pay ku pod gira bu duk ni na na bu ki ki de kan e bare di bu kal bara yo ku ki le bre lay lo so tar ye pod gira ka ka bu to ko pap ku na cha ben yal ki de kan ka pap yin du ka ka ji ko ga ngot ku na di la kal ka de ku ke ku lel ka ben lel ku be yi cho dara ra ra diak ke tan ka bla ka ni kene yi ba lo gan gan
0: gor baran ra kon ra lin chu gle ku ken tia ga ja pe go ina ko kol teran der kejin kang ping wala teran ko kujen ka ka loy rutin ba ben gweri ko nchuk le ja pe na charam ko SBS tong jang ye kol kana
1: ina che le ja pe shukran thank you
0: tan kan ka pian ga tan tan ran ka je mok tan agor baran kon rual ku tingen iran ton ko jo na kut miar ba miar kam sawar ki ke che kde na yot won ngi ke 16 may ku jala yen luel de je luel onada ka kolnin tiar ku dutem ka kolnin dutem pen dutem jaya aka won to ke ci jal ben ma de ku ketan kana en to won ngi jen ten lonada ke en 16 may kan ken kana en aka kolen ka jamuk ten we ku ke le ku we ga pin SBS strong jang mantin kana awa ke bo jal ben pen ku ake bo ga gya dan ya ko le bo gen tol chok ku awa ran wan ngi ke magai lok

0: su kansu masu tsere mutane sun fi barna wayar da babu hanya. Saboda haka ina gani in an gyara hanyoyin nan da su taimaka kwarai wajen rage matsalolin tsaro a jihohinmu na arewa gaba musamman arewa maso gabas. Tabbas dama shi barawa ko mugu bai son guri bai son fili sosai.
1: Shin kana ganin yanzu kwangilan hanya ya kamata a ce an fara bayar ko kuma akwai wasu abubuwa na tsaro da ya kamata a ce an fi mai da hankali saboda mutane su samu kwanciyar hankali?
0: Duka biyu ke da kan kinci dama hanya mai kyau tana rage rigingimin tsaro. Saboda haka ba dama in ce a bar maganar yaki da maganar tsaro. Dole a ci gaba da maganar tsaro a tsaye da maganar tsaron nan. Amma ba tsaro kawai za a yi ba, ana maganar tsaro, ana kuma maganar abubuwan ci gaba irin hanyoyi wanda suke ba na da ake gama su ba. Ko shekarun jiya mun yi maganar tsaro a Senate. Mun yi maganar tsaro ba wani 'yan sanda ko wani soji ba ne kawai ya shafi kowa da kowa gabaki ɗaya. Amma dai masu gwamnati ta ba da muhimmanci kwarai da gaske ga wannan al'amari. Duk abin da za a yi a Najeriya ne ya kamata a yi a tsaye da wannan abu.
2: Tsohon gwamnan jihar Gombe Sanata Danjuma Goje kenan. To a jihar Gomben Najeriya har ma da yamma a jamhuriyar Nijar yanzu haka agogo na cewa karfe 7 ne saura minti 16. Imam Saleh ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. Tun farkon shirin kun ji cewa Iran ta ce ta sake kai harin makamai masu linzami kan sansanonin sojin Amurka a wasu ƙasashen Larabawa. To yanzu kuma sai filinmu na gane muna hanya.

0: Gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta ce tattalin arzikin Najeriya sanna a hankali yana farfadowa sanadin ginshikin da ta shimfida bayan ta kubutar da kasar daga yiwuwar durkushewa. Shugaba Tinubu wanda karshen watan jiya ya cika shekara uku akan mulkin Najeriya ya cire tallafin man fetur da kuma bullo da tsarin naira ta tsaya da kafar ta a kasuwar canji. Yau a filin mu na gane mun hanya Muktara Adamu Bawa ya zanta da ɗaya daga cikin masu magana da yawun shugaban Najeriya Abdulaziz Abdulaziz. Inda ya fara da tambayar sa ko waɗanne nasarori gwamnatin su za ta iya bugun kirjin cimmawa a cikin shekaru ukun.
1: Abubuwa da dama babban abin da za a nuna shine dawo da Najeriya kan turbar ci gaba na gaskiya, ci gaba mai dorewa. Ba ci gaban kyale-kyalen yau ba, ba tare da tabbas ɗin gobe ba. Najeriya tsohon shekaru da dama an zo an tarar da ana yin wani irin tsari na kamar cin dare ɗaya. Duk abubuwan da gwamnati take samu ana kashe shi domin biyan bukatun yau ba tare da tunanin gobe ba. Har ta kai ga matakin da sai an je an ciyo bashi ma domin ai wannan. Musamman abubuwa biyu, na farko tallafin man fetur da ake yi wanda ya fi shekara kusan 40. Na biyu kuma tarairaya da ake wa naira. Wannan gwamnati da ta zo shugaban kasa ya yi wani abu wanda ba kowane shugaba bane yake yi. Ya bambanta me siyasa da kuma me shugabanci. Shugabanci shine mutum ya dauki matakai da suka kamata koda kusana da zafi koda kuwa shi da kansa zai baki a idan mutane na wannan lokaci wanda amma wannan matakan ana bukatar a dauka kamar yadda aka sha fada shekara da shekaru masana da ma wasu gwamnatocin da suka wuce cewa lalle din ana son ci gaba dole a tsayar da magana tallafin man fetur din nan maimakon ba da tallafi ga abinda ana kone shi kuma gowa ma sai ka koma kasha gara a ba da tallafi akan abinda ake cira production wato samar da hanyoyin arziki mai dorewa. Misali yanzu idan maimakon kai ba da tallafin fetur ka zo ka samar da tallafin noma ko kuma a'a ka ba da samar da tallafin karatu kamar yadda yanzu ake yi yaran mu fiye da miliyan 1.5 yanzu suna samun tallafin karatu ko kuma ka dauki kudin ka gina hanya wadda mutane su samu sauki kudin da su rika kashewa wajen sufuri zai ragu sannan kayan amfanin gona su su dauka da wuri su kai kasuwa da sauransu to shine kamar ka taimaki samar da arziki wanda arziki ne mai yaduwa
2: sannan ta fuskar ayyuka almisali tunda waɗannan kamar tsare-tsare ne haka da suka shafi tattalin arziki
1: shi ma wani abin a yaba ma wannan gwamnati shine ba sabanin yanda aka saba da kowanne shugaba yana son ya zo a ce a shi ne wannan shugaban kasa Tinubu da ya zo da ayyuka da ya tarar waɗanda gwamnatocin baya suka fara kusan babu wanda ya yi watsi da shi yanzu in ka duba hanyar Kefi zuwa Akwanga zuwa Lafiya har zuwa Makodi a wannan gwamnati ta zo ta tarar

0: ita ana yi kuma wannan gwamnati ta kammala ta akwai hanyar kaga kamar Abuja zuwa Lokoja wanda ta dade tsawon shekaru ma an yi watsi da ita a dan dawo dan ci gaba a bari amma yanzu ana yin ta ka inda na yin an yi
1: amma ita ma ai bata kammala ba naji mutane sukan koka mun
0: wannan lokaci aikin ta yi nisa har yanzu bata kammala ba amma dai aikin ta yi nisa kamar yanda wannan ta zuwa Kaduna ita ma aiki yana
1: tana nufin ta Kaduna zuwa Abuja
0: Kaduna zuwa Abuja aiki ya kan kama sannan akwai kuma sababbin hanyoyi da gwamnatin nan ta fara wasu an gama su misali yanzu idan ka je Kano akwai hanya daga Kwana Dimawa da ta tafi ta hada zuwa jihar Jigawa wanda wannan gwamnati ce ta fara yin ta kuma an gama jihar Kaduna akwai Kaduna Northern Bypass wanda ta bullo har cikin gari ta unguwar Sarki ta Taraba Road wanda ita ma tana tafiya ta yi nisa ana yin ta da wannan aikin kankare da ake yi yanzu reinforced concrete akwai hanya kamar ta Zaria zuwa Funtuwa zuwa Gusau wanda za ta tafi Sokoto ita ma ana
1: cikin hanyoyin da mutane suke kokawa cewar ayyukan nan suna tafiyar hawainiya
0: to kasan akwai abubuwa da dama na daya dai kafin wannan gwamnati zuwa akwai ayyukan da wasu ma an jingine su saboda matsalar tsaro yanzu ko hanyar Kaduna zuwa Abuja daya daga cikin abin da ya tsayar da ita ko karkashin gwamnatin da ta gabata ta Buhari shine matsalar tsaro amma yanzu an kauda wannan matsalar kuma aiki yana tafiya sannan in ka dauka waɗannan manyan hanyoyi guda biyu kuma da ake ta magana a kansu ta Lagos Calabar kilomita 700 da kuma ta Sokoto Badagari ita kuma kilomita 1000 da dan wani abu
1: masu waɗannan hanyoyi suna daga cikin hanyoyin da shugaba Tinubu yake takama da su a matsayin abin da yake kira legacy project. Zuwa yanzu shekara uku wani mataki aka kai na wannan aiki
0: to ka san ai ba wai a farko ana zuwa aka fara yi ba ma'aikatar kula da ayyuka su ne za su iya baka alƙalma kai tsaye amma dai na san cewa ayyukan suna tafiya yadda ya kamata musamman ita wacce da aka fara farawa ta Lagos zuwa Calabar ta yi nisa ƙwarai da gaske ta shiga har jihar Ogun kamar haka ita ma ta Sokoto din akwai yankunan da aikin shi ma ya yi nisa har an kai ga sa fitilun haske na dare sannan akwai wani bangare a jihar Kebbi wanda shi ma aikin ya zo har ta nan kuma shi ma yana nisa
1: akwai masu zargin cewa wannan aiki ne da shugaba Tinubu ya dauko wanda ba lallai ya gamawa ba banda ma irin buri da aka ci akwai zargin cewar shi kanshi kudin da aka bada wajen yin kwangilar mutane suna daga ayar tambaya
0: baraka raba mutane da korafi ko kuma da cece ku ce akan wasu abubuwa irin wayannan ba amma na farko maganar da kai ta cewa an ci buri an dauko aiki babba ai shine shugabanci mai hangen nesa wato kai abin da ba wai lallai kuma baka gama ba wani zai zo ya dora amma abu ne da ake bukata yanzu misali kamar a Lagos da shugaban kasa Babangida ya yi babbar gadan nan ta Third Mainland Bridge gada ce wadda ta sauƙaƙa sufuri sosai ko a lokacin ma an yi ta surutu akan cewa kai ya za a kashe wannan dumbun kuɗi a yi wannan gada guda ɗaya da sauransu amma amfanin ta da muhimmancin ta da kuma abu ne wanda ake zai sauƙaƙa mutane zai kawo ci gaba gashi nan har yau ana cin moriyarta
1: to me za ku ce a game da wasu bangarorin fannin lafiya wutar lantarki da sauran bangarorin harkar railway
0: mu fara da abin da ka faɗa na ƙarshe railway san da muka zo wutar da aikin railway da shugaban ƙasa Buhari ya fara yi na Kaduna Kano zuwa Maradi wanda kamar yadda na faɗa shugaba Tinubu da ya zo bai tunanin cewa a yi wannan aikin arewa zai amfana ba ya ci gaba da wannan aikin wanda lokacin da muka zo aikin nan bai wuce kashi 10-15 ba amma yanzu an kai shi san kashi 70 tarago din ya fara bin kan layin dogo din a wasu yankuna to duk wannan
1: akwai lokaci haka kun gwamnati ta saba adin lokacin
0: to su ma'aikatan da suke kula da aikin suna magana cewa zuwa badin Allah yadda za a kammala wannan aiki
1: shekara ta 2027 kenan ka akwai na san lokacin da shugaba Tinubu ya sanar da aniyarsa ta farfado da shi wannan harkar sufuri na jirgin kasa inda ya alƙawarin tayar da titunan nan daga Fatakwar Calabar ina ji ya je Maiduguri akwai kuma na shi wannan wanda yake hada arewaci da kudancin Najeriya shi ma Kano Lagos wanda ana ganin kamar ya durkushe wani hali ake ci gaba da waɗannan ayyuka
0: to wannan ayyukan san ana yin su yanzu kamar na wancan na Fatakwar zuwa Maiduguri san an gama komai har an fara ma gudanar da ayyukansa akwai kuma wannan central line
1: an gama komai kamar an gama komai
0: saboda kasa akwai tsare-tsaren takarda da samu kuɗin da za a yi aikin har an mai mobilization an
1: wato an ture
0: an kwangila inda za su fara gudanar da aikin akwai kuma wannan wanda ya tsara ga tsakiyar Najeriya na wari Itape Lokoja to zai zo Abuja zuwa Kaduna so shi ma wannan aikin sa yana dab da farawa akwai wanda zai ratsa yabu kuma ta Benue ta Jos
1: amma ba ku ganin kamar wasu musamman ba a ce kamar kuma kar shekara uku amma kana cewa yanzu aka gama aikin takarda ba a zo a shimfiɗa
0: eto kasan abubuwan da yawa kuma wani lokacin aikin takardan shine abu mafi wahala ba ma wai lalle aikin kasan ba saboda irin wannan babban aikin ba abu ne da zaka zo ka fara shi lokaci daya sannan na biyu kuma kana buƙatar kuɗin na uku kana buƙatar ƙwararrun
1: amma yanzu akwai kuɗaɗen waɗannan ayyukan da
0: ba daidai misali akwai shi sa idan wani lokaci ɗan adawa suna kullum ƙoƙarin tunzirin cewa ai an cika cin bashi kullum bashin da ake ciyowa saboda irin waɗannan ayyukan ne ba wai ana ciyo bashin nan domin kawai ai ado bane ko kuma a dauki kuɗin a kashe ko kuma ai wadaka da su ko wani abu makamancin haka
1: wasu maganganu da suke fitowa musamman daga arewacin Najeriya shine gwamnatin ku tafi mai da hankali ga kudancin Najeriya wajen rabon ayyukanta da nada mukamai
0: to yawanci duk waɗanda suke magana fifita Lagos da yawan su ina ga rashin sanin ya al'amarin tattalin arzikin duniya yake gudana ne a kowace ƙasa ta duniya akwai saniyar tatsa to kuma saniyar tatsa dole sai kana bata abin da take bukata domin ka ci gaba da tatsan nan duk kasashen duniya da ka sani akwai wani babban gari wanda kusan tattalin arzikin kasar ya dogara da wannan garin ne ko kuma daya gari daya ko biyu ko uku yanzu misali in ka je haɗaɗɗen dollar Larabawa kuɗin da ake narkawa a Dubai duk sauran yankunan kasar ko rabin su ma ba a narkawa saboda Dubai nan ne karfin tattalin arzikin ta dole kuma abin kasa ta domin a ci gaba da samun kudaden shiga to haka Lagos take a Najeriya
1: to gashi yanzu wannan biki na cika shekara uku da gwamnatin ku tai akan mulki ya zo daidai da kuma lokacin da har an riga an bawo shi shugaba Bola Ahmed Tinubu tuta ta sake takara yaya ba ku kwatanta wannan yunkuri haka na sake tsayawa takara da kuma alƙawuran da aka dauko inganta tsaro bunƙasa lantarki bunƙasa noma da sauransu shin waɗanne za ku iya cewa zuwa yanzu shugaba Bola Ahmed Tinubu ya cika
0: to ai da farko na maka bayanin wasu daga cikin nasauri da muke ganin mun
1: san yanzu wannan alƙawura ne wanda a riga an cika
0: eto shine ai yanzu misali ai shugaban ƙasa yana ta maganar cewa zai bunƙasa tattalin arzikin Najeriya zuwa 1 trillion naira economy a 1 trillion dollar economy
1: na wato tattalin arziki wanda karfin sa kai na dala trillion daya
0: yawa to in ka duba yanzu muna kan wannan hanya tattalin arzikin mu da aka zo aka tarar mun zo fa a lokacin da Najeriya kusan duk abin da muke samu duka in ka tattara shi kusan muna karba da hannun hagu dama ne mu mika da hagu saboda akwai abin da ake kira debt servicing wato mai da biyan bashi yana tafiya wajen biyan bashi yanzu ba haka yake ba yanzu
1: amma yanzu mutane akwai ina kai mutane da dewa suna kukan kwana da yunwa ta karu talauci ya karu
0: to kasan wato abu ne wanda yake ana wato adjustment wato kamar ana
1: daidaitawa ana gyara
0: ne kafin abinci ya zo akan tebur ko kudi ya shiga aljihun mutane akwai abubuwa da dama idan misali ba a da wadatattun kudin shiga da gwamnati za ta yi albashi da gwamnati za ta bi kwangila da gwamnati za ta dauki ma'aikata to bayan da za a yi kwada ma ba za a yi kukan talauci ko yunwa da sauransu ba amma yanzu za a ga cewa na farko an tsayar da wancan abun kuma yanzu ya kai ga cewa an samu kudade san da gwamnatin nan ta zo fa in ba a manta ba jihohi da dama ba sa biyan ma'aikatansu albashi ko suna biyan su wani kaso
1: amma yanzu an ƙara albashin amma kuma darajar naira ta fadi yadda har kudaden ana ganin ba sa tasirin da za su tallafi rayuwar iyali
0: to shine nake gaya maka duk yana cikin wannan abin da nake ce abin gyare-gyaren ne ba lokaci ɗaya bane ba komai zai warware amma mataki-mataki ne kamar
1: yadda ba gwamnati tana da hasashe alimisali kamar mai yiwuwa tunda gwamnati tana yin tsari kamar akwai wani hasashe na lokacin da al'amura za su kyautatu rayuwar talaka ta inganta
0: ai babban hasashe shine yanzu kamar yadda ba wai gwamnati ba cibiyoyi da masana waɗanda masu zaman kansu a duniya ma ba wai a Najeriya ba da daman su suna cewa eh tattalin arzikin Najeriya ya kama hanyar daidai ya kai yana ci gaba kuma wannan ya sa yanzu muna samun ƙarin masu zuba hannun jari wanda kamar yadda nace maka su ne duk waɗannan hanyoyin shine abin da zai kai ga wancan talaka ya samu kuɗi a aljihunsa ko ya samu abinci a kwanan shi da sauransu.
1: Me gwamnati za ta ce game da tsaro? Ana ganin kamar matsalar tsaro ta ƙara tabarbarewa.
0: Ba zan ce gaskiya matsalar tsaro ba na jin an yi adalci in aka ce tana tabarbarewa. Wataƙila tana faɗaɗa. Mun sani ba ma jin daɗi kuma ba wai muna cewa waɗanda suke cikin wannan matsalar muna watsi da halin da suke ciki bane ba. Abu ne da yake cewa gwamnati tuwa a ƙwarya. Amma idan ka tsaya ka duba irin abin da aka saba samu a da.
1: Tsananin
0: abin. A ce misali an je gari ɗaya an sace mutum 200 an je nan garin an kashe mutum 50 lokaci ɗaya a ce an je an tashi gari an watse shi ko sun shiga wannan gari
1: yanzu irin wannan
0: ashe ya ce maka ana samun jifa ai amma ba wai irin wannan manyan hararen da za a ce ya shafi mutane haka da yawa din nan ba
1: to amma wannan abun yana zuwa lokacin da ana cewa an saci yara ga shan a oyo suna makaranta ga wasu yara a Borno askar uba
0: an saci yara 26 nan an saci yara 42 ko mutum ɗaya aka sace abu ne na takaici abu ne na da bai kamata a cewa amma katina lokacin da an dauki yara 300 an shiga da su daji an dauki mutane a cikin jirgin ƙasa kusan 200 da wani abu an shiga da su daji wata da watanni ba a iya gano su ba amma duk wannan gwamnatin ba yanda za ka ji an yi irin wannan an saci yara anan ba a kokarin cikin kankanin lokaci an yi kokarin an samu su ba.
2: Abdulaziz kenan ɗaya daga cikin masu magana da yawun shugaba Tinubu na Najeriya a filinmu na gani mana hanya. To sai ku garzaya shafinmu na internet bbchausa.com domin samun ƙayatattun labaran da muka wallafa. To amma yanzu anan za mu ja labulan shirin a madadin Raliya Zubairu da ta tsara shi a gaida Daniel Ochai da ya haɗa mana sauti. Imam Saleh ke cewa mu haɗa shirinmu na hantsinan da minti 30 daga nan sashen Hausa na BBC.